0: sasa nitanyama la vidavi.
1: Ikikuza mungu na kukua kifo lakini zili ya mungu.
2: Hii
1: ni mtamu Alibaba.
0: Ya mungu Alibaba.